0: illustrate o magiging diagnosis o procedure.
1: Inamin ni Interior Secretary John Viclimulia na nagkamali siya nang i-anunsyo niyang tinanggihan ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque. Nilinaw niyang hindi pa ito naaaksyonan ng pamahalaan ng Austria. Humingi rin ng paumanhin ang kalihim, pero iginiit niyang in limbo o tila naghihintay sa kawalan ngayon ang nasabing aplikasyon ni Roque. Ayon kay Remulia, wala pang desisyon ng Austrian government, kaya itinulad niya ang aplikasyon ni Roque sa purgatorio. Aniya, karaniwang dinedesisyonan ang aplikasyon sa loob ng 6 na buwan. Pinabulaanan din niyang political persecution ang kanilang ginagawa kay Roque dahil talaga namang may nakabimbing human trafficking case laban sa kanya.
2: Hindi approved, hindi disapproved. Kaya, kumbaga nasa purgatory siya ng asylum niyan. Wala pang batas na nagsasaklaw ukol sa kanyang asylum. So, nagkoconsulta kami sa international lawyers kung makukopy na siya ng red notice pag makuha na namin na tungkol sa kanya.
1: Tapos na ng Kamara ang deliberasyon sa plenaryo sa panukalang 10.5 bilyong pisong pondo ng Office of the President para sa 2027. Nauna rito, idinepensa ng OP ang hiling nitong 4.5 bilyon pesos na pondo para sa confidential at intelligence funds sa susunod na taon. Ayon kay OP budget sponsor, Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, gagamitin ang pondo para sa seguridad at kaligtasan ng 115 milyong Pinoy. Partikular na tinukoy ni Garcia ang mga aktibidad para labanan ang communist insurgency, terrorism, transnational crimes, gayon din ang pagbuwag sa mga pogo at scam networks. Isinusumite rin aniya ang regular na report sa paggamit ng naturang pondo sa Office of the House Speaker at Office of the Senate President. Pinalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga drainage system at nagdagdag ng mga drainage inlets sa kahabaan ng Mother Ignacia Avenue sa Barangay South Triangle, Quezon City. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nag-inspeksyon sa proyekto ngayong Miyerkules. Layon umano nitong pabilisin ang paghupa at pagdaloy ng tubig ulan para maiwasan ang pagbaha sa Mother Ignacia Avenue na nagiging sanhi rin ng pagkaparalisa ng trapiko sa lugar. Lalo't nagsisilbi umanong itong alternatibong ruta sa ibang mga motorista. Ayon pa kay Dizon, bukod sa Mother Ignacia, iniutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalagay ng mga karagdagang curb inlet manholes at pagpapalaki ng mga drainage system sa iba pang bahaing kalsada sa Metro Manila.
3: Dati ang inlet dito wala pang 1 metro. No, ngayon 1.5 na siya. And pinapadamihan natin. Dati ang agwat 20 meters, ngayon 10 meters na lang ang agwat. Ayoko muna magsalita ng mawawala ang baha na ganun. At tignan muna natin, pero definitely malaki ang mawawala ang baha dito.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
5: OPM's Spy, diba?
6: More music.
5: Here you go. Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Patayang isang lalaki matapos barilin sa Abad Santos sa Tondo, Maynila. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
3: Palabas na ng paradahan ang truck na ito nang dumaan sa gilid ito ang dalawang lalaki sa bahagi ng Abad Santos Avenue sa Barangay 205 Tondo, Maynila, Martes ng madaling araw. Matapos ang ilang segundo, isa na lang sa dalawang lalaki ang nakitang dumaan mula sa gilid ng truck. Nagmamadali ito at tila may sinasabi pa sa mga sakay ng truck. Hindi na nahagip sa CCTV pero ayon sa barangay, binaril ng lalaki ang kasama nito. Nakahandusay na at may tama ng bala sa mukha ang biktima ng abutan ng barangay. Kwento ng barangay kagawad, agad siyang nagtungo sa barangay hall para i-review ang CCTV nang makarinig ng putok ng baril.
4: Nakahiga ako sa bahay namin, so mayroon ako narinig na isang putok na kakaiba. Kasi iba yung comparison mo sa paputok ng pang-ordinary, iba ito yung matinis siya.
3: Nakilala ang biktima at suspect na residente ng kalapit na barangay. Pagnanakaw ang nakikita nilang motibo sa pamamaril.
5: Isa daw yan sa mga nagnanakaw ng wiring ng mga truck. Sa ibang barangay, marami record daw po. Puro pagnanakaw daw po.
4: Yung lalaki ito nung namaril, namimili ng mga kalakal, mga second-hand aircon, ref, yun ang nga nabuhay noon.